0: runapika llakitami kawsashkanchi. Ñukanchi hatun diosmi akchawashka. Chaymanta kunanka hatun diosta paginishpa. Samuichi kushikushpa kantashunchi.
1: China